0: So yung nga ichi na jukyo, si yung nga siyung si dami na nga tao zo administration yimbur, si ka papusim di na ime la wale la. Shintar rana chik da ud lumbuzo nga tao maana zo kusume. Ozo nga tao maana zo ud lumbuzo zangbo di nene, it kipsang chit nga tao si regulatin me na siyung si kipsang ning, chik ji disi si kipsang ning, pitkak na si kipsang zikamunum me wale la. It liram di chik da ozo ye rana chik rangisim shu. Tamina ngadang seti deka tuga marasu chik ngatu ning ti ijik toga chimna shungsi indene set kala pewea chik da etang omdende yakwe mah nishwe ngedi nang domchinder rana chik nomin ngoto tina ngatang ut ngoto di nangwe mah nime samula dirudur ijakpuru inayon dat nangwe ngoto ut miksik chiti da danin niye menum da logriks chik menang da ngantang otso gigab rangsim dechin oren nana che chik ngatang yonso si lumput sang moche omdende yadum da duduk che da miksik unta ngata tiranga sach abiyan niyea da ichi ngatang ku gyagar ku gedar ning Tunu dia ya. Tapi nak jaga jeda cipti ngadang gaya kini kadai syukur be ya. Cik rana cik lumpuh yangzo ngadang doktor naik nang ti nanti nih cik ngadang jeda cina syukur mereka mana canggung lagu sumni ya. Cik ngadang jeda cina gaji ina syukur naik cik syukur syukur. Cik lumpuh yangzo canggung umtin di cik miki umtin di ni ya. Yangzo si aje yang sih lumpuh sumbul. Cik cik dat ni tengu rasi gum me tengu rasi gum bosin dat repti rang zoom ya yang cik dahlan di canggung di cik setong bosi aje rang inten naik rang saya pandogu di cik gumina tegol kan.
1: Lega notri di zero tu ni nanti, ngah tato juta ni apa le coba cik suci tiu monye. Utta mena yomu tato tato disi madam si ini, tapi cuma tu korang tu. Ut kiri monci ni ngah tato juta ni apa zega coba cik tu ngah tato kiri mon. Ut turis naga mardu ina, tour operator naga mardu ina, ngah tato tenche sukan bimang si mardu ina. Itta ngah tato city ngah tato samlo thongte ya monye yor dingye tu me. Ija boda yurshoka ngah tato terkosur ani ye cikta. Mina also tourist rangs in also Pachito Yeminati, Kayanian and Gatanda, Chichum Lejibina, India, Tamina, Weekend Chica, Saturday, Sunday Chica, Family Chinan Krihor, Yarpansa, Gedunye, Uga Yurpanga, Getsu, Sega, Minazai, Kai Tong, Chambro, Kinder Jukta, Yabalangapso, what on Dorinye, Ita Gambosi, a Tuga Yukoso, Samachi Goso, Rangaya Godun Pansang Yarred in any tourist and Krihor Kaya, Saika Yatan in a Shukta Yabot Sopachita, what Motunoya. Tadi tu cie ni dia bunuh la ni mula. Siti tak kaya ni nang kata orang mana kira semua maaf ni nombor. Ija boleh mana dia terpotong ke mak ni hutan shop ke mak ni kan nombor. Ijin ni ada landa cie. Yok murcik rang murcik kepul aja. Nanti kau kaya yok murdiur dan kirim nombor.
0: Ti
1: landi me. Ita kau bawa setuju kan ni biaya atau district administration se maaf nombor. Birwak ADC nombor, AC nombor, birwak se mana circle level ka, ina subdivision ka, ina maaf ti nombor. Ita siti ngah tang kau bawa setuju kau kau soce te terca mono. Kado ni utu sangat toga tergosora na. Ija bocik ku tau ngau cutar lah tau sih masuk tuh lusun apa?
0: Dengan tang yukmur bamsuk cikti, dengan tang cokpu yukmur bamsuk yukmur zirang cinga tang piknik ning pangsang umden kaga yuk suce, cikui kaga watun lodur niya, cikui cikte rana cikke sesama duya murat kusumnya saya na umden ni
1: lantai.
0: Tak oso mur duyo ceruk suce sih aglo ta. Icie ti tu samjago imare. Icie apa mana jungsi dengan tasha datang nengat ta cik MRF niya cik material recovery facility niya. Utang tang ngene ya na jiminang show kata nin dening sunu mana beri gosukunum. Tapi ECE mana sokpunum berda shooting dia mana sokpunasi kamera lachu naya, cuma nangat ibu nasi London naya, cuma

rimba na chatan du imbar lanyi na se dada lerim se daga na desh nubtuk lerim detrin ng chuzo go shusu ning shu je lung ting ka tawang nogok lerim ning chuzo go shusu sa na umbar lanyi na ut dami che deshuk lerim se ra chidus lanyi na da shukba lerim jaro ka hindi ga shusu sa nang sa